Ajachi Nagjun Lo Chongzor Lobjong Dang Tsovi Gomshi Zongun Jigjir Chetun Shite Gönchul Dang Hirig Lirzil Zirzil Ngarzul Jibshog Yongni Peji Yongwab Shagi Jankam Korig Dang Tornchil Tsovi Korig Zongob Chani Gamang Yongj Libjong Dang Udetang Chogsang Lar Gachig Dang Rjabjir Shagi Uzabji Udenjig Tarkil Dodum La Khinhandi Sirig Udenjig Songchong Lagbo Shagi Nairig Nguyenguk Chonzin Maa Ligan Tisang Tav Dangani Gajachun Rangabzin Ji Rimnil Manjong Vi Cantab Danbu Songgi Xi Jinping Jib Dandun Manjui Xiaobji Chetsul Shugyong Niim Torag Dongjian Udeitang Zhongguo Zhenbi Zoghnil Lingin Shigri Manjui Chobtin Ji Rimangji Jibtin Tagdong Vi Ligzi Ligtirag Dangsib Xini Manjui Chobtin Likong Ji Xini Gani Tigag Dankil Dang Jibtsil Gojig Ligjir Xeba Rimgi Naitag Mamji Lar Gandilub Dangarli Mangchukji Nyesir Nalata Tapadang Mamji Ligburub Xe Tapashagi Qchongnil Shugudir Nguyenguk Chonzin La Khinon Badang Likim Dodim Ji Mjitag Shivvi Xabshin Tisangtag Donggi Zhongli Gzorig Manzir Jinzin Dang Qsartulun Peji Ji Lamsul Tisangtag Dong Badang Zhongli Gdang Fshili Gzorig Nyamli Nyamjib Xe Khichiru Dangarli Chobtin Dang Udeitang Chabkong Ji Армаңжи шымжиг данг томи хсартулла хүнанди цанцл жимжиг жанжирлар гэндлв дангни өдэтэн тонли хтовдэн тагтонги шмамжи ням нён жэлгс дангни мангцуг жи шмамжи шэ би хтв өдэцл данг ил цамцл мамтад торох тонги Си Чинпин жи нанжи дандуны жевжирнэн човтэн данг өдэтэн ли дүн пэжиг донви ргэх чэмбо янла мамжи данг мамжи ганжулэ Manzi ji nyam de peji dang jishung lar gandala tong je de Manjin choptin ge jisul jib jir ji qzorgul kavshog se zo ra jin chong sha gi Manjin choptin le tun le khong ge jib jir ji ge chun yong ni don chul sha gi bar ma zle che pen ra ma jin de shor tun de zong ni ga jong zi ge man khang jib jir ge dang sub de dang de er zong dang chi ga jerim Manjin le khong ji ji kor chul gan song la khin hong gi ran pa ma wi Manjin gan song ma le ge zi ge dang a Manzi ji sajun ji javdarib ngugundun. Manji nganjul ji gdongchul. Marngil webchul ji ji saji ji lg sotangardi. Tepzaw denjig ngang korchul dang. Mankang korchul lg buxie ba. Mangzog ji karu ligimtim ji yongru shagi. Manzi korchul ngansung dang. Webchul dodim lam sun tisang tagdong ba dang. Rjakib ji gajarci manzi lam ligin tisang tab dangardi. Manzi jir bichil dang udenjig lar darkil dodim xe bir xinongi. Xi Jinping jib dandun. Mgmang ji udetang gansong xe bir chobtin dang udetang kongtug ji lepshil njomi xongkig rtovchirg dongi. Rampa tsosi xzorchung dekig dang mamjin chobtin likong ji ngochil canchong dang xigbirda ngochil dang bo lagndam xe di. Changbur ndangi dang jibchil ligimtan. Shangzi lagbab ji ji manji marni hongkag ji zgirchung gantab shagi. Manbi gynchun zgirchung la khinhandi, lirig ji darsul zongh chengi. Manji dang choptin lam tongchim shibi jizug jar namba shig chigabar gandalag tonggi. Xi Jinping ji nanjib dandun. Ma changmi udeitang longchub shiba na mirig yong ji tamunggu samdan yinbi. Mirig ji choptin lag jimtin zogban zig jir gandalag tonggi. Chobtin dang udeitang chabkong ji nzhanlong gachin la gdong da di. Rjakib kag mgmang ji udeitang dang udeirchil mamtad jechig dag dong gi. Jechig lamchig chobtin dang udeitang chabkong ji nyamli gdang sib dab dang di. Chobtin ji shibshug la rukchur shibib sha ur khirnun dang xartul sha gi. Udeitang zhong gi gdamjil lagbar sha di. Rjabji thamung ngin zin ngar li gchig dag jil gi. Li changgib jirdim xonshul chulu dandun. Jechuruji Xi Jinping ji xonshul gachin ji choptin dang udeitang shawi zawi rangzin dang kapshuk rangzin chonyong rangzin ji ji ganatun arab dang rambar lan samu tabiyo parmasil samli rangzin dang tabji rangzin nzaktun rangzin dambi dirib sarwa dang tablum sarwi choptin dang udeitang shawa lagbar jabar kapshuk satun dang gajin zansa gachin kondun shi yotib lobjong dang guwaq dang sibilang di jama jibzin dontukten choru shagi Samli rangartuk dang ngarchul rangartuk jechig dab dangarti. Lohtin jirimil ngang chonki chaji ji choptin dang shchomchul peji ji lanwar chugi. Udeitang hongalan zambi

Dimension chenin ba gjonum tik tu tik ta ngas lang ni khutu go war kalam chama den jigre khadu shi chuq Chen chenin ba gjonum tik tu jig ta ngas lang ni shkem bum go war kalam tindi ta ngas de chisim ta mal jib ja gan cham den jina kem bum ni haras lang san jo su kha shkrin de yang chatin glam da ta ko dim chi ta ta le shi ko ga de lang ko su go dolum da ni re re jin jo ga chi ga Demen shangchenren bagi zhonmichik tijig dangi huang zhongni tika gawar ka lam tsangma dinjigri kharushi chukka.

0: yang jasi dan bi long chen tang jar jinam ge san kan ko lan ji de ji jinam kan yo bi ka lo nan ba ha ro de le ta ta nam ba ci san jin long jin ban da na chong ng jang ge nian tin kan wo ke la long chen tang chong xiang chen de ni de ge che bre kan ni jin yam de ge de no ge de ji lam teng ge ta dong ni ce yin de ren ge den chen de da zong ma ge che ji kan ni nam tan dong de xie ji yin Teringa danshi kundru inji na ngolgwarga chongkala darlag zon rimrinye tukhra chinga rimrinye tukhpa chakhwada yin. Teringa langzhi inji na langkuru korkab nyenka chewi shabchuk tigzi. Dumuzi kodik shiyo. Tewi teringa langzhi da tangdewa teni nga chokdin cintangdewi chawa atachio na nga chukutaka danshi kriksimnyir gasamda nar nga gashkalamde kabri yungda leji na chukwa. Ya, chakhwada shiyo demu.
1: Demu.
0: Demu yin lintsana xinu gapsa xie.
1: Aya.
0: Re, dina, derang lintsana da da langkur gorkub nyingka chiwi xiafchi zhigzi namuzi gorg xio ka. Dina, dirjin chu kalwa namba ga langkur nda gorin jiu di tazu. Da langkur ga njimzik ga zhiglam da zisong xie gu nu. Dina yin jina, dirjin da yang chu da njimzik ga zhingi ga xiafchi nda yu marwa. Dini yin jina yang rimzhi ge rilum chung zi mstab song ma xe na yang jiga dondog chepu xiong gu ne. Da mu xe ge mang ge. Da din nang ni ra yang da jiga ndike zo pek gwa ri song na yang jiga rimzhi donchin da xiong a ge jirchin zo ge jiro ne. Yang jiga rimzhi donchin da xiong wi jirchin ge xiong cim dan tonu ge da mu ge yang jiga jirchin gari yang yo ke. Da da wen jina da dirang jin xe xe da yang alang kura kura kum nyingka chiyu xabchu zhigzu, xabchu nda tagla yang xiga rgalik. Di chenge nina terang lin chanda juli da tangi, chin di kwa na yang tsama dresha zi na?
1: Ya, daga, nindima rafsha kwa juu chay zire zina daga, chantong di daga lang kura kura de, xiga nyingka chenpo zi gandre. Daga, to chay zire zina, rangge tang zyamba ga tsetokla xiga nyingka chenpo zi yote. Tā rāngi rīkhā yāng sāl nā mārī, tūgā yāng lāmni yāng rīg mārgī yā gīrā, tūgā tā rāng kōrī ndrō nī, hārā kīr, sārā kīr, tīmī ndrō khu nā chāpō, shīgī nī kā chāndrī, tā chāz rī dī nā rāngi lāmni yāng tīgā māsū sā tīmī tāngsāng jār kūb kī tīmī jā gōndrī, tūgā dī, tā nā māsū yī, shīgī ngā sū tsārī, tūgā dī tīmī dī, tūgā tā yārā tā mū yī ndrō bō chū, tūmā zīn chā.
0: Dati langkur korkub nyingka chewe shafchu tika nanga shafchu tong mui jina chi konul cha konu chantong ni langkur korwa re la.
1: O, zhe.
0: Chantong ni langkur korwa. Dina chantong ni langkur korwa di chantong ni langkur korwa tang changa zei dali langkur korwa. Ndamuz ge yang arga ni yo ka?
1: Yo ka.
0: Arga ni wun di jina yang kirke chapachu tang yang manja ga?
1: Manja.
0: Dina da chantong ni langkur korwa skunu di yang chike tagu ge zina. Ta chikana da changchil ngdan ditsin da jachi nyekhe ge yanchil. Dini jachi ge manchil. Dumu indang na changtong ni langkur korwa. Dito go ka?
1: Zhe.
0: Dina changtong ni langkur korwa ndin sun juji na kalu wu lagtag nang ni rikarama jing tenpa. Dini yang rikarama jani tenpa. Dini gormu gengi tani inji na da yang gorotong chik tang tong ni ge war. Tāgā chāpāchū kūni, tōmu rē lā.
1: Zhē.
0: Tā tī yāni, nian chēgā nāngā, yāng kāngir shē kūni. Tā nī jī na, lāng kūru kālua gā lāxtāgā tāikir tā mē pārzuwa.
1: Zhē.
0: Tān tōmu gā yāng chāpāchū tāng. Nā yī jī na, chāng tōng yī lāng kūru kūruwa, tāgā chāpāchū tāng rē lā. Tā nī chāng gā zī dāli lāng kūru kūruwa. Tā mū zī yāng yōk, chigi chanji gogo zina, chikana da changchun di sanda yinjina, khushin ab jachi ge yanchil, yintangna, changga vzai dali langkur korwa, dehto goga. Denan di, chapachu tangcha zir zina, takit kalwa lagtangda mepr zuwa tang, dini luwar ngaga nangda, yangchir kalwa lagtangda lima chukba. Tachigiri. Tani jinayang dachigi tanga dachigi warga gagnir shikuni. Tani yang ngarjinta guruf tongchigi tanga tongnyigi warga chabashukuni. Numurela. Ndain jina chunga zaydali langkur korwa. Tachigiri. Tani darung zundani kasubga yangchigi chabazi yonu shazirzina ta lartung langkur zijinanda tani songdren langkur zijinanda ndamu kore tani injina langkur chungwaarigina achuk kankhtar injina langkur chanda kore songtang chang thongwa tang chunggab zayi langkur korwa tashi day tang njimri tuanchin chenpo shungwa njimri tuanchin chenpo shungwa day tangi ta mrna ga caishkho rande nushun tepa ta ndamu yindang na thakir ta injina kalwa lakhtangda mepr ziba tang tani ta nyatsi kongu yinda kalwa lakhtangda lima chukpa Nomu ge chapa chukuka. Di chengen jina da, da ndoge chapa chukutang tang yana, ndoge garcay tang chapa chukutang, dihti sonara, chung tongni langkur koranda, chumu ge nyingkazi chini na, ndoge njigindi chumu yini na, achi ndoge chapa chukutang ati sonara, shigi higa. Di chengen jina, chung tongni langkur koranda, uchu langkur korku nyingka chenu ge chapchuk tukkanan ge chapchuk tongmo chukuka. Di chengen yon, jachi kalwa namba ge nyam jukse chukka chik. Da chigitni, da chapchuk nyo mo jina, Da chi koni xe konu ngay tupka na baga nang kurkoro wari la. Da chi yang matati xe jina.
1: Xe. Taga ngay tupka na bay di nang kurkoro wari jina taga taa uchigi tata ngay koni xe no tari taga. Nangge nilogi hodi nang kurkoro nyan na maari taga. Ndi maa shui taga rangge nyit tangay tumi tsar jib taga taa.
0: Ngakor kor kor wand chimu zang in zung ko zina khonjo jina kalwa te terang ki ngi lang kor kor ji gan jo gu jina thapar ta thang zang jo gu jina chi ngin ni ma ge chu nin nu gu ti chu te mam thara ti chu de na nang go rela ti chu de na ni go ta ni da mu ge char chang ta injina chi lang kor kor in jo gu ti ta zo yang lang kor kor nu gu ti in de Tichujiga hana damnik. Tichujiga hara dasungna. Ta warni chi ngiparta injina ta lang siyapsha satsikinanda tamu sunga daytangi karma nikhani samchiga warte. Ngiparta ngasu shikuga. Ngasu shini ta zunjuguk. Ta martog injina ta tichujiga hara da tichujiga hara korna da ngatubka lang korkorwa tehtuqa. Tani yang ta ngin nimaaga chuga nik nitsil injina tichujiga dina malongna. Dayang ngay tup kalang kurkur wari la. Di shenggu ngay tup kalang kurkur wari dayang damu gu rik chasugi jiu kati na. Darku yin jina yang chu dan rimdrik ringi gu naga jatum gu nang tu dan da darung zu yin jina tenk sawshi mi ka rida ra. Chu dan rimdrik nyin tukpa nang ba gu dan ngay tup kalang kurkur wari dayang jina yang ngar jin dayang jina di shabshir shi guni. Dan yin jina di Khunjong jina chu di tsu zhiga ma tsila di tsur nga chigri langkur kurun jo nijin kalwa ta yin jina ta rimni ya tukpa namba ganda shifrishi tani ta khisong na kichu yang kabda shi tani tanda losu gurang jinga yang jiga daga nga su gunu nga tupka langkur kurun ma nino daga kachirang jinda shil tani warni nga su gaji ta numu yiko ka di jinga di shiko yang tsama nyam chukshi yiko ka ya ma ta tichu
1: Tien chow ge che zhe zhe zhina tiga lukmari gyar kwa nuk. Lankur che tong zang uchige lamna lukmari chak tong na shiga tonyang la maye tiga te shiga tuchiga tachong maye tiga gyar yin rwa na jambu tari. Tiga che zhe zhe zhina rangi lamna na rangi ndi lamna na dada chirchirong tiga yara song di tiga lukmari shar dhuwa di tiga tiga la tibkiri da chirchirong tiga tiga sara hong jang luk shari tiga shar thar jib Tegi lama chi diwa tatung. Tama zhung di lukmari ikshar dhugo na tarung rangi song itumi di shiga yang nyan ka chenar. Tegi zhambi lama na yang no payo ni. Tegi rangi la yang no payi ni. Tumi da chit chino. Tegi bandag maa xiong chit tung zire.
0: Aji.
1: Tegi ta jiwa maur. Jiwa maur chi zire di na tegi lankar kortu ta lankar kor chi ta mo yin ro go je ta 다 yimdi dhatun na yang hata sirkayi tigin rogo je tiga chukha kumtsam tumi tunna ta mo yin rogo je tum yang shiga lalalab shi chiga yang shiga ta nyam ma chaga rong jo chetubi juk chetubi tumi tangdi yang shiga nyan ka chinda tumi tiri
0: shirka chu alang kurunda zhonglum tangna rogo je tazo rong rong rosu ga lamri yo kari Chu ta tsama khisa tardan dhe zhonglum nashtanga tsongra zhonglum tangti tkizga maa maaz jo ka tkita ranga jab na maa rila tkita ranga ganduka ranga zhonglum tanga ranga lijime song tkijaba na maa tkita chazir zina chu ranga rosu gu lamzi yonu ta tachyakari zhonglu rila tichengan jina chu khunjog jina chu langkur zhongmo zhona zina zhongmo rosu gu lam yo ka chu yishuqa chukna zina yishuqa chukzu tamu ga yang lam dosayok tani ayon shuga shuna ayon shuga shug sa gu tmu glam dosayok tani jo langkurun de rang ngam mu langkurun ngam mu de ge khana ma langkur ge khana ma de na langkur ge su glam de yang khire yok ti jeng gen jina jo jongnum ga tang da na tkhma ma zu nun da yang ti ji da la pur de jo langkur ka lo wa ga lhtang da lhob jong she ko ti ta zu ngi pur den jina lang leng gen de bo ga te in jina ti tang ga tkhter ga khra khra chiz gen ina tkhter gen chundun chiz gen ina тхэдэг хэртэгдэрга цамаа хийгүүни тэмүрэ дэйтэна дачу лонкоркорын жүри тазу тхэдэ дэлив сона чижичга мега дачу ишуга чугун ачугун дэна о да тхэдэ дэлив сона ламдиноны ишуга чуг тук ана чу ламд тэла ода сона дачу ишуга чуг тонмы жаши жайныр тичэнгэ нинан дэ тавы гэда ачу алгора дэ тажу дэни нэмрэни тупаг даран дэ тажу дэни жонум гатанг ламд хран дэ тхран дэ тажу дэ тавы ин ачу да дэглэм цини югайн жож мартууда цандан хиг хүн жож на чу ойшуга шуггон зэна чу ойон шуггон ойон шуггон амтхнагны тагд ко ойшуга шуггон зэна ян да кам зэла
1: тэ
0: тэ тэнгэ нина цандан хиг нина а далон куркур гон нда жамбон дэргэн хачан нин качэга тэ чири тани
1: лин тог далон кур нонгэ лонгэн нонги кэни тэ чэн чинго а жан данг лонгэн на ньё гэм Kadang, nyo nga dung machung na nga yanan dung manin diyo. Nga yanan dung dung tar diyo yang to chum giri yin na. Dari jik. Tiga nipa mao tiga langkur na jiga jiga jiga. Tiga jiga jiga na rong rong langkur jiga jiga si na jiga jiga sa. Nyan duk si na nyan duk. Tima di yang jiga jiga si na nyan duk. Nyan duk si na jiga jiga. Tima di yang shiga di kanin di chung ko.
0: Nyan ka chiwa.
1: Tiga yang sab chin chung di. Tiga jiglam yang...
0: Ачу та лонкор джижик гором чота ян ди тончи чема чонсом де шона ян чуб тхмину мната ни го цешо де дина ян ген картоп ко мега картоп шета ко мега ти чинг ген дина мрна консли га ван де ян хачин нин ка чева зин дктг то ба та чуб тг то ба та тар де дина на мтнг де дг жу та ян хачин га ка чи ти хани та чи кон ни ше ко но Nyan duk su nang da ngiyun juk ba tanga, ngiyun juk su nang da nyan duk banda yung, chishig nyan kachig nu. Tani jina da ngiyun duk su nang da nyan duja, chuk chub tkayang mek, chuk chuk sayang mek, tani ngiyu tang chab da lana duja, yang jim jitun

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
tongwa, lokwa tong miwa, tomu tong mga de yonar, chi tong je che kuga, rangke, di tabi hisa yonden, tantru di tabi namshu to mekundo, ta di namshu to ta rangu, ta tongu shana wuku sojin dina, zorg dina, ki hanching, ta yuku noni tsara, chi tini, yuku kandi. Tantru di chungi na, tongu shana mi rin de peji shunga tang, aloka pewa, Lasuala, new tuna, drito quebe. Tum manazatan, ranga ta, yungazga, ta, ta, yashek, marshi, tantro, saroz, tumhi. Triina, tatutum nitina, shunta tarlum with some loser, the sunk. Ta quinju ginachi, taun katamudri, nyaka kirgutsungina, and yungata by trzumili. Ah, ta kanjus tanger canona, ta yansatan is chikurayon riaz. Та ганжир танжир та цэнжгэлэй цэ тугэрэйз. Та та цэма цэнжгэрэйз. Таму шэнна рэй ук. Таму шэнну юну тэ нэ тэду дэму ак цэ тумбу гэ таваза рэй дэму зэ мэндок. Та жимцэн чэзэ ян тэсэна хуэн зүгэна рэнгэ рэнэн дэ шэфшу ичу гэ луны зэйо. Тэ цумгэна сэгчэ дарсэм ичу гэ Loni ra, tantro namshu tse yoli te tangna, ta tangmo xe na, marin de inanda, di chomje na mongto to chek. Rini ge put, rini ge chachi ta, mwansi ili shigu. Tashti war ta chomje na, mi zhiga peji shungan dala, chanri ge ndrewo zhiga chomje na, yang marin peji ra. Tomo te manga ge niwa tongo no ta chike ge bai. Alok zina, alok mechi thazo chumu dhari. Tantro mota zina dhari, anamcha zina dha mechi chumu dhari. Tavri yoti chumu dhari. Nda yako chomjina, nigtona yonu gu chanrik, chachi. Nda yako ki malang ranglang rey zangke. Yenara, dha tavi samlu gu nani achi chomjina, ya chi zik kora chi shepa tangmu reya. Tantro ana shiwa gu kora, sim gu kora, Shepa tangnu tu chungu zhari. Ya, uuk tatum maa ga chungji na, alu, sem, hiwa, sem shung, da chama chui shewa. Tantro ta tuku tu shepa tangnu machuku, ta nyunga ga shepa tangnu. Tartu ga chungji na, ti ngunsum ga chungji zhara. Tamu zi langi dali, ti nrivu tka ga chungji na, mi zhiga peji chambu shungu ka. Tan ta tawi, alu tang hiwa. Tantro semshung kukurzina. Tawar nuka achi shena, ya ta nantong nukwa zina ya chi sunzu. Tina ane rangge yonu ga tum maimbi, rewa ta pinsum chwari. Tantro chongina acho sim chakche kuzga ta tum maimba ziyuku. Ya, tantro di hanchini chongina, nye chongina ndopa hamba da ngukche ku. Shamra nyangji ga lekka te chongina hara gende ichi ku ga. Ndamu samlu yukwa, ndamu chomgena yonlu yukwa yonu, nda choman chomgena achu nyangche tiyo yuta samka. Nda sawa chomgena achi taralangi. Tantro achu ranga chomgena tarta zhurgpa gana nara tamu mayimbi luksu. Ya, huyin chomgena achi tanka zayina anani zonti shionza lu zhatung ngatung ka kumi ramu zayata shiongo ka Tantro ti zhigni chumjina wo zambu kapka, ya tani saturga kapka, ya tantro chumjina tirib chiksim chuzi ni zhonti shivu gambi lukse che, tantro mantanga lukse, chanti garlukse.

Ya, nyung nibi, tuku chong chong so, shun yin jina chi na chong si pib jing xin wo shu tang dil da tang yi nga cu wo pa la gwa zhen chi wa. Nang gi si, paskil ma yi jing jing bi tuku chong chong ma nga zi ka ngi war ta xi gu nu ga ji wa zi ngu shu ju yil. Ari, kong jina, tuku chong chong ma nga zi ka ta pa zir xi yu jir. Kong jina, toi mo sambu zha ri ya. Ari, dana cang ma ga shib tang yun zha, pu zha jim ga, toi mo sambu zha jina, ta rig di zi ngu shu ju yil. Ari nga tsu wui ta xirib ka ruumi ta ghi, ta nga tsu marginta, yang na wapa manga zga, ringa paskil maayi nang gisi maayi nda njina chabdala tong khan. Ta kongji na dambi songrib, thomar njina wui ta bjan khan lozawa thoma yang ri. Oka dashtula rigpi zhongli thoma song khan yang ri. Kongji na ta namga nyeri zitang na yaw songtsin ar gambu ga, ta njina shkabnde, chongni, tamo ga, Luan qin zhigir. Kunga njina luan bu, yang na lu huan zhair. Zangma ding ga nang ni kargi zhwa, zhang ni tamu zhigir. Di qian ga tuam sambu zha njina shilu zhigya nye khe lor, ta nye khil se gono, nye mu tuan se gono ga yinda ni ga chong zhig. Da shta njina kargi loka sa kil, lan zi zong kong, nye nang zhig se gono nda ni, da jini, da ga wih jini tamu zhigir. Kung jina rang zhig kawi zhong se, ribi an ni nga la ki no ga lu huan, mung ta shun nu nang ni, ta thuma. yang na tungu tayini. Kunga zambu songtsin gambi kwa ngag zin ta jakara lhomnyir ahiwi da tangi xigini jakar ka yigindi lhomnyur shimjig nangi. Taan dordi sama tukla sukwa uoiga jiri. Nini uka njina shkala shib ta yishib tang darwa nangi da tangi tar nga tsu wama tsangma ga kushchili dini xoyna xigin jugni ta tarkim nga tsi shukiyo nuga uoiginda njina sarchi nangzi. Zin jina kungi ta Olun qianbu ngar shtung zin tang, yang nan zhisi yir gong shtun tang lan de khar shuk tang jiewi kab, yang na tang jakab ndesung da tangi, jarji tang ti zung ga simu, jaza nkhang gong shu ndan jina, da pepsi yi jundi yin, kong zang gong zaba jang zi. Zin jina lo ji ikcha dana kong ga samche wara, shtang jigla sukwa, da shtuk ka shtanchi qianbu, jind mo zi, shtam yu zi, tamo gub shi jin yuk. Rita da shta nga zi shui ta kiro nu, samche wara, tang jigin, tam ashtu me ka. Ri dana zhugu chong chong cangma ge yang di jing ge lop zhong ge choni nga cu la ha zheng gua zhen qi nu ge ji qin dar ga ji men ying go. Ri yanda cangma ge zhen zhan bi che de nga zi chong di ni wili reng ge paskil ma ying de yi gu zhig zhang ju reng ge pa sa pa yi la si ge zi yin deng yu ju neng gi si reng ge wen shun ge ya mi gu ma dan ba tam zhi la gong gir yu ju da da xi ge ga qin nir.

0: ka thup ki hong wi thep sam cha nor wo da di
1: nga yi che lan je khu zhen ji ge ram de xian
0: sam ji ke la bi la gom cha go mu du di
1: nga yi che lan je khu zhen ji ge sma xian
2: so ri je khu

0: Kormun orkula lontingi di toxarngir.
1: Nyankhanamba chesu demu. Tereng la shirsiga ni tungni chig lu da jibi chi chu nga tang yarsiga da gibi chi chig warsiga da gibi chi nga yin la zapruri. Shuni tang di toxarngir lenchen la sambar gapsashe. Dajubi ci juzhi nina yakub ci juzhi Xi Jinping gi zhunggu shir tong nang zhin ki cung suk nyo cung zhim cuk gab ya tang zhib zhi bar xin chen chang. Xi Jinping gi tandun, Guangzhou zhi zhunggu shir tong nang zhin ki cung suk nyo cung zhim cuk zikni di bi lu dan zhi korwi lu zhang. Zhongxi nyo cung zhong la kalpil tongwi tani ni ba gai chen tuan di. Zhonggi chasil tobi shi shuk guanzhi la yachir xie ba tang guanzhi la nang bi nzam la huan zhirin zik chen la gandil tongwi li tig nidin shik da jir yong. Niva Sarbi wogu zhonggin zamlang ge yakub kagdang lagdang zhe di shugumang nyo cung jigisu la nyam da song xiong dang gula shiwi tunli machang dang don chul machang stanjig ngang korijig tabar gan song xie ba. Jechi huanjur nyo cung ge nipin nyamli jie war tong jar jil gengpin jieng jie huanjur gula jan la gandhi ji dang di zamlang darji gongpa yong war gheghi sarwa zonda yol. Zhonggu shir tong nang zhin jie cung suk nyo cung jim suk gab jia dang zhib zhi ba ci ju zhin yin Guangdong Shangqin Guangzhou Zhongqin Ningu Zangba Deng, Cungdun Bu Deng Guangdong Shangqin Mameng Sizhong Niji Niam De Su Zhibxi. Lu Jianggur Ji Yang Chu Deng Deng De Tong Cu Qin Yang Jir Cu. Shi Jib Shu Zhe Xi Jinping Yang Chu Deng Deng De Tong Cu Qin La Shik Ba Ma Sil Song Shi Gai Chen Nang De. Zhonggu qia qi jie chui ten teng di teng pie ji jie zhui lim de lo shteng jir me leng hu jui di. Longi chan gu zhonga wii di kub jie di teng zhonggu nzik zhen la teg chul rang zin jie pie rim luan bar ngan lim xie gi shi nan di dan. Xie qib shu ji song shi gai chen la don nang qian bu shi. Cang wii dan dun. Lop zhong teng gu a teng sib leng ni di teng zhonggu nzik zhen xia jie di tab ji jie ling gin gai chen shik de si ni gim cin tar pil teng meng zhi sar ten de dong wa shen qia ka sib. Nyamshin dupchir tonga jibshegi la, jintilngang khindun tang jinchung lunmili ji mamang jia di tang chacil samma chilbari jimtur tonggi. Lungi changu zhonga wii dikub na nishtong sorunga lor lepdi di tang zhonggu mgumbin lagandribshegi nangga qa dikub yin. Shichib shuja Xi Jinping gi nangji tandun. Nga ci rinzigshegi bi di tang zhonggu na duonim ganpan tang bi lag chechi di tang zhonggu yinbi. Di tang dodim jin niba tang arimnil huangguk chunzin jin niba. Manji xiaxi ni ba, manji ganju jian de xu ni ba, manji sar tu ni ba, zhenme sor jun ge ni ba ji qian bu dang ge la, cong mi dan dun. Zhe qi bu shu zhe Xi Jinping ge song shi le gai chen li dang ge chuo le tin de tong li dun ji pie ji qin ni ji, ni sen tuo zi le sar ba shi de tuo de dang ni. De tong zhong gun zi ge zhen la, ka bu shu sai dun dang, wu zhen zhen san dun zhu xi.

0: Ya nyungni bi tuku chong chong so gongnin ji na ti ba ga shi ge shi gelum de ji li da tengi po wu zhar jim ge chap shi li nu ge shi zhong che teng shi la ge shi tam jil nin ji na cang ma ge nian teng nar nian jie yu ke tuku chong chong cang ma ge yang gong seng ge war lu ge teng shi teni da tengi reng ge pa mai na chuk ge yang na reng ge a ka ni na chuk ge ge de wo neng ge ga bu shi ge ka bu di shi bu di jin da cang ma ge ge gelum na nga ci gu ma nyung nu ge shi tam dana nian na ha zheng nian ji yu nu ge na shi tam la si kwa mang a zi ge yu nar di jen ge tuku chong chong cang ma ge yang gu shi kub teng teni da tengi da cang ma lo bu zhong yu gu zi shi gu Ari dana shunin jina yung nga tsi ri zhung zga nyena chamore Ari ri zhung dan jina tuku chong chong manga zika ngari gila nara ti yu jir Yung na ri zhung gila nira lugu yu jir Gang ri zitang na chumbi nanga bawa tasi giya Dan jina nga tsu ula rang lakshi lakshi tamji tsiga yung shigin riwa yu ni tamo zgir Dana tsi ngamay la ri zhung di xichi nyena tanga Dani datang jivi lakshi rti yung lugu zhung zgina chamore
1: ཁྱི ཁྱི Nga dantso la kute li ta chunba di ka hongpong de ya. Bawa, chi dantso ryo nyo. O, dantso, mo chunba di che chong yo ke. Di tina ta shi chen de li ya. Doni, bawa tsi tsi ma ga. Ya ya ya, ta choko zin na. Di tsi ge, chong chunbi na nga, hua chik di na ma sha ga. Либо когда деньги сами чумби на нашем сыну, либо когда хочет чумби сыну, чумба как чумби сыну, на мачице. То не, либо чумба купами сыну я, чумба как не. Янцо чумбу с тени на, широко джихтен чумбу с джихтан на доказыни на, до сама мужу лицу. То не, бава цицы муцайи. Nata moma chija tongja to da chongge noli da karwa da tongzi ya. Di jingga da ucho lo sen nam zo ka. Chabbi longa nga xingda rungga chongda ma sen bar yondan chamira ga wa chongbi nungga ba wa yinda ska. Chobo chong chong su da nian na zan xa zan songa chama kwa zan chi.
2: 이르가르초신자위가르콩

rinda tsangma ge zhen zhanbi che de nga zi chung di ni wili ranga paskal ma yin de yi guzgib zhang ju ranga pasa pa yi la si ge zindang yo ju nang ji si ranga huan shung ge yami gu ma dan ba tam zi la gong kir yo ju da da si ge ga chen nir

0: am chai chala yoni ayomi chala yoni namo zere etri yenna yang terang stex jong hman jong sig mo shpa khtam gu hasa dana tang kiwar ja chin deb ji gdong zo mi yu kan jam chan nar ngi cha dig da tang ni ta sam tak shari ko tang stam gu sig jali khachar gu ko tang chi gu sig jali stan do yi ko tang gu sig jali ta chang ma chang along nang an thiensa yig me yig me long nang ar ta sa de ton di ngo kan sam kam chon da ni ngo shkap sa wa pi khtam zi yo no ati sewa pi charzgi yonu afcha kalochiga namsa chozgi yonu nerjang lon dia sagjig lanzgi yonu nga tgra shuke shchevshugzi yonu arjan da ram mobashugzi yonu anda kare zina yana uchu nyazgi yana chetang osa gonu ditang dani terang marachi shoze kat yana ditang dani terang alim bi sema khartli dali mashi ti shoqi kapso kartani ngashali shitsa khatam zishali ngayagi chagtsa ka kaz kari ta ka ko qi ma sang chang mo yi dali ng lo ji mi ma kong sang mai dali ng ka sam sang mi kap da zira ng kal ge ji nim cho pa de sham na yin na ster u chu mar ki khong tun ko nim jo mi cha nyen zhe ju ndo to zam dong jam na de top ju ka mo zi ne ri de zhe ge nya khong ke hui de chang o sha ma ge hui de kap ti yong ker ke hui di mo lun ji hui zi yin ne ri yin na chu shong dong o top bi kai zi ge ra li so nam so qin di zi shna ro li ra mo lum zi shi ro chi ra tam zi ge zi ka gang ke che wa ta tang son ce tang o ᱛᱮ ᱠᱟᱣᱟᱞ ᱦᱚᱨᱡᱤᱱ ᱡᱟᱢ ᱵᱚᱜᱞᱟᱱ ᱛᱟᱠᱷᱤ ᱪᱤᱱᱤ ᱛᱚᱠᱟᱣᱟ ᱛᱟᱱᱡᱩᱨ ᱢᱟᱞᱮᱨᱮᱢ ᱵᱩ ᱪᱮᱡᱤᱜ ᱛᱚᱭᱤ ᱛᱟᱨᱣᱟᱡᱤᱱ ᱡᱩᱨᱣᱟᱡᱤ ᱛᱟᱨᱪᱤᱱ ᱡᱩᱨᱪᱤᱜ ᱛᱟᱝᱵᱤ ᱢᱟᱞᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱡᱟ ᱛᱚᱢᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱝᱚ ᱢᱟᱯᱥᱟᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱱᱤ ᱛᱟᱢᱟᱨ ᱡᱮᱢ ᱡᱤᱥ ᱛᱟᱡᱩ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱚᱥᱟ ᱭᱚᱡᱩ ᱫᱚᱥᱭᱟ ᱠᱟᱪᱷᱟᱱ ᱱᱟᱝ ᱜᱚ ᱛᱚᱱᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱨᱮᱛᱨᱤ ᱟᱨᱡᱟᱨᱤᱱ ᱪᱤᱱ ᱱᱚᱢᱵᱟᱨ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱱ ᱡᱤᱜᱤ ᱱᱟᱨᱮᱛᱨᱤ ᱛᱮᱞ ᱢᱮᱱᱩ ᱢᱚᱥᱟ ᱢᱮᱱ ᱡᱟᱢᱵᱩ ᱫᱤ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱠᱟᱨᱥᱟᱝ ᱪᱷᱟᱡᱜᱮ ᱭᱚᱠᱚ ᱱᱟᱨᱮᱡᱤ ᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱛᱟᱠᱷᱪᱤᱜ ᱥᱟᱱᱟ ᱡᱟᱜᱞᱟᱢᱟ ᱛᱟᱞᱜᱩᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱱᱡᱩᱜᱚ ᱣᱟᱥᱟᱵᱞᱚ ᱢᱤᱞᱠᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱥᱪᱟᱠᱷᱩᱱᱟ ᱪᱤᱜᱢᱮᱞᱟ ᱫᱟᱥᱪᱟᱠᱷᱩᱱᱟ ᱱᱟᱢᱮᱞᱟ ᱛᱟᱨᱠᱚᱢ ᱪᱤᱜᱩᱭᱟᱱ ᱨᱚᱲᱜᱚ ᱢᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱪᱤᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱮᱫᱟᱞᱤ ᱜᱚᱨᱱᱟ ᱢᱮᱱᱤ ᱥᱟᱱᱟᱱᱫᱤ ᱪᱟᱨᱫᱤᱜ ᱢᱮᱱᱤ ᱪᱟᱱᱟᱱᱫᱤ ᱵᱤᱯᱪᱷᱤᱜ ᱥᱮᱝᱟᱱ ᱦᱟᱢᱤ ᱜᱤᱧᱚᱨ ᱥᱟᱱᱡᱚᱜᱚ ᱢᱮᱱᱤ ᱛᱟᱱᱪᱟᱢ ᱵᱟᱠᱥᱤᱝᱟᱱ ᱜᱟᱫᱤ ᱤᱧᱚᱨ ᱥᱟᱱᱡᱚᱜᱚ ᱢᱮᱱᱤ ᱯᱷᱪᱟᱯᱟ ᱠᱷᱟᱢᱨᱛᱟᱱᱫᱤ ᱯᱷᱪᱚᱯᱟ ᱞᱚᱜ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱫᱤ ᱞᱟᱞᱟᱨᱤᱜᱚᱢ ᱛᱟᱞᱦᱟᱨ ᱠᱚᱢ ᱪᱤᱜᱩᱭᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱜᱚ ᱢᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱪᱷᱤᱨᱪᱚᱠᱚ ᱭᱟᱱ ᱨᱚᱝ ᱥᱮᱫᱟᱞᱤ ᱨᱡᱤᱞᱟᱢᱤ ᱠᱚ ᱟᱠᱷᱩᱜᱞᱚ ᱟᱨᱠᱟᱨᱤ ᱠᱚᱱᱠᱷᱚᱢ ᱵᱩ ᱛᱟᱢᱠᱟ ᱪᱟᱜᱟ ᱡᱟᱣᱤ ᱯᱷᱪᱚᱜᱛᱤᱜᱤᱱᱤ ᱯᱷᱥᱟᱱᱟ ᱨᱡᱟᱠᱤᱯ ᱠᱚ ᱴᱷᱟᱢ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱯᱷᱪᱚᱜᱱᱤᱱᱤ ᱯᱷᱥᱟᱱᱟ ᱛᱟᱢᱵᱤ ᱥᱟᱪᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱯᱷᱪᱚᱜᱥᱢᱱᱤ ᱯᱷᱥᱟᱱᱟ ᱚᱭᱟ ᱜᱚᱱᱚᱠ ᱱᱤᱭᱚᱜ ᱢᱮᱪᱤ ᱢᱟᱨᱛᱟᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱯᱷᱥᱟᱝ ᱱᱚᱥᱮᱢ ᱵᱟᱞᱩᱜᱪᱤᱞ ᱯᱷᱪᱚᱜᱱ ᱠᱷᱪᱟᱜᱨᱮ ᱡᱚᱨᱪᱤᱞ ᱚᱱ ᱱᱤᱭᱚᱨ ᱯᱷᱥᱟᱱᱟ ᱟᱠᱷᱛᱟᱢ ᱨᱮ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱᱤ ᱫᱤᱞᱜᱚᱨᱤ ᱠᱷᱟᱱᱟ ᱦᱱᱤᱨᱤ ᱢᱟᱥᱢᱱᱤ ᱯᱷᱛᱚᱨᱥᱢ ᱛᱮᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱫᱤᱜᱪᱤᱞ ᱢᱟᱞᱚᱝᱥᱢ ᱫᱚᱱᱤ ᱦᱤᱞ ᱢᱚᱪᱤᱞ ᱛᱟᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝᱜᱚ ᱭᱮᱨᱜᱱᱟ ᱭᱟᱝᱟᱝ ᱜᱤᱱᱫᱤᱜᱱᱤ ᱥᱢᱟᱣ ᱦᱱᱟᱵ ᱡᱤᱨᱜᱱᱟ ᱭᱮᱞ ᱢᱚᱝ ᱜᱤᱱᱫᱤᱜᱱᱤ ᱪᱷᱟᱫᱜᱞᱤ ᱜᱚᱱᱨᱮ ᱫᱤ ᱛᱟᱪᱚ ᱛᱟ ᱠᱷᱚᱭ ᱫᱤᱵᱡᱜᱱᱟ ᱦᱟᱨᱡᱚᱝᱜᱨ ᱫᱮᱵᱡᱮᱢ ᱢᱟᱨᱤᱜ ᱦᱟᱨᱫᱤᱣᱟᱱ ᱛᱚᱣᱟ ᱫᱤᱣᱟ ᱫᱟᱪᱞᱢᱟ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱪᱮᱪᱞᱢᱟ ᱨᱚᱝᱨᱚᱝ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱟᱠᱛ ᱜᱚᱝᱟ ᱧᱟᱢᱥᱟ ᱛᱟᱠᱛᱮ ᱪᱤᱜ ᱛᱷᱟᱱ ᱛᱚᱨᱥᱟ ᱪᱮᱫᱜ ᱦᱟᱨᱠᱟ ᱥᱟᱨᱠᱟ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱪᱮᱫᱜ ᱜᱨᱦᱟ ᱛᱩᱢ ᱥᱮᱫᱢ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱦᱟᱨᱠ ᱪᱤᱜ ᱠᱨᱥᱟ ᱥᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱚᱱᱫᱚᱨ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱱᱛᱩᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱢᱚᱱ ᱵᱟᱨᱠᱤᱞ ᱦᱱᱟᱜ ᱠᱚᱥᱟ ᱪᱷᱚᱱᱫᱜᱱᱫᱟ ᱯᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱟᱡᱜᱱᱤ ᱛᱟᱜᱭᱟᱨᱛᱢ ᱛᱚᱣᱟᱨ ᱢᱤᱜᱱ ᱡᱤᱱᱫᱤᱜᱱᱚ ᱪᱷᱚᱱᱫᱜᱱᱫᱟ ᱯᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱨᱤᱜ ᱥᱚᱱᱫᱟᱱᱤ ᱫᱮᱨ ᱛᱮᱵᱡᱮ ᱢᱟᱨᱜᱤᱱ ᱫᱤᱱᱟᱝᱫᱮ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠᱷᱟᱱᱩᱜ ᱡᱤᱞᱤ ᱫᱟᱞᱤ ᱥᱷᱟᱜᱟᱞᱤᱜᱤᱱ ᱪᱷᱟᱞᱤᱵ ᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱯᱷᱥᱟᱝᱱᱟ ᱥᱮᱢ ᱵᱟᱞᱩᱜ ᱪᱤᱞ ᱪᱚᱝᱱᱟ ᱪᱷᱤᱜᱨᱮ ᱴᱚᱨᱪᱤᱞᱤ ᱛᱟᱱᱥᱢ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱧᱮᱪᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱫᱮᱣᱤ ᱱᱟᱜᱴᱤ ᱠᱚᱱᱨᱤ ᱨᱜᱟ ᱠᱟᱯᱪᱤᱜ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱯᱚᱨ ᱡᱟᱵᱞᱮᱱ ᱠᱚᱱᱨᱤ ᱚᱭᱟ ᱧᱮᱪᱢᱱᱟ ᱠᱟᱨᱫᱮᱣᱤ ᱱᱟᱜᱴᱤᱜᱤ ᱨᱜᱟ ᱠᱟᱯᱪᱤᱜ ᱠᱟᱥᱛᱟ ᱯᱚᱨ ᱡᱟᱵᱞᱮᱱ ᱤᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱥᱟᱝ ᱤᱨᱜᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱜᱟᱱᱫᱤᱜᱤᱱᱤ ᱢᱚᱦ ᱦᱱᱟᱵ ᱡᱤᱨᱜᱱᱟ ᱭᱮᱞ ᱦᱚᱱ ᱜᱟᱱᱫᱤᱠᱚᱱᱤ ᱫᱟᱢᱚᱜᱚ ᱥᱟᱝ ᱵᱟᱨᱪᱩᱯᱟ ᱨᱛᱟᱜᱪᱤᱱ ᱞᱮᱜᱚ ᱱᱟᱨᱛ ᱛᱤ ᱦᱟᱱᱪᱟᱱᱤ ᱦᱟᱨᱚᱝᱜᱚ ᱤᱱᱡᱤᱱᱟ ᱪᱮᱣᱟ ᱛᱟᱛᱷᱟᱝ ᱥᱚᱱᱥᱮ ᱛᱟᱝᱜᱚ ᱛᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱᱫᱤᱱ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱫᱚ ᱴᱷᱮᱞ ᱢᱚᱥᱟ ᱢᱮᱱᱩ ᱱᱤᱭᱟᱨ ᱡᱤᱢᱡᱤ ᱢᱟᱨᱛᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱱᱫᱤ ᱪᱮ ᱠᱚᱱᱨᱮ ᱡᱤᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱴᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱟᱭᱚᱝ ᱥᱠᱟᱠ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱢᱟᱨᱤᱠ ᱛᱚᱠᱚ ᱥᱟᱣᱱᱨᱮᱛ ᱭᱟ ᱠᱷᱚᱭᱮᱫ ᱜᱤᱡᱜᱱᱟ ᱴᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤ ᱜᱤ ᱪᱚᱥᱟᱭ ᱤᱵᱤ ᱴᱤᱠᱮᱴ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱪᱚᱠᱷᱤᱡᱤᱱ ᱠᱷᱚᱨᱣᱟ ᱜᱮ ᱛᱟᱜᱟ ᱛᱚᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱱᱟᱱ ᱡᱟᱜ ᱱᱚᱢᱟ ᱯᱷᱭᱟᱱᱟ ᱠᱷᱚᱨᱣᱟ ᱡᱟᱠᱷᱤᱨ ᱛᱤᱜ ᱡᱤᱱᱫᱟᱡ ᱜᱤ ᱭᱚᱱᱟ ᱫᱤᱱᱟᱱ ᱜᱟ ᱠᱷᱤ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱜᱟ ᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱱᱤ ᱠᱷᱥᱟᱢ ᱜᱟ ᱟᱛᱷᱚᱝ ᱜᱟ ᱠᱷᱟᱨᱪᱟ ᱫᱟᱢᱟ ᱥᱩᱜᱩᱨ ᱛᱤᱜᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱠᱚᱨᱛᱤᱜ ᱱᱟ ᱪᱷᱱᱮ ᱞᱩ ᱠᱷᱤᱜᱟ ᱥᱚᱜᱤ ᱛᱚ ᱪᱷᱟᱥᱟᱨ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱜᱚᱣᱟ ᱢᱩ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱤᱥᱛᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱱᱟᱢᱞᱟᱝ ᱨᱮ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱢᱟᱱᱡᱤᱜ ᱭᱩ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱛᱤᱜᱥᱮᱨ ᱥᱛᱟᱢ ᱪᱟᱝ ᱜᱟᱢ ᱜᱩᱢᱨᱟ ᱨᱫᱤᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱥᱟᱝ ᱪᱟ ᱠᱚᱱ ᱠᱩᱱᱤ ᱨᱜᱚᱝ ᱟᱨ ᱩᱨᱜᱚ ᱯᱩᱨᱜᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱠᱩᱨ ᱫᱨᱟ ᱨᱫᱤᱱ ᱢᱚᱥᱛᱮ ᱨᱚᱜᱟ ᱢᱚᱜ ᱡᱟᱱᱟᱱ ᱫᱨ ᱫᱨᱤᱡ ᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱦᱚᱨᱚᱯ ᱪᱟᱝ ᱡᱟᱭ ᱚᱨᱮ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱵᱥᱟᱭ ᱢᱟᱥᱟᱜᱟᱱ ᱡᱟᱱᱡᱩ ᱭᱩ ᱱᱤᱠ ᱪᱤᱵᱥᱩᱜᱤᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱦᱟᱨᱡᱤ ᱠᱷᱟᱢ ᱡᱩᱨ ᱛᱤᱜᱨᱮ ᱯᱥᱩᱜ ᱛᱟᱡᱜᱤᱱ ᱡᱤᱱᱟ ᱪᱚᱥᱟᱭ ᱩᱨ ᱡᱤᱫ ᱠᱟᱞᱟᱜᱟ ᱛᱟᱠᱚᱨᱤ ᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱫᱮᱨ ᱱᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱚᱨᱜᱚᱢᱟ ᱢᱟ ᱪᱤᱜ ᱪᱷᱟᱝ ᱱᱟᱝ ᱤᱫᱟᱞᱤ ᱫᱟᱥᱠᱚᱢ ᱱᱟ ᱭᱩᱢᱟᱨ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱫᱟᱥᱛᱩᱱᱟ ᱪᱟᱨᱜᱩᱫ ᱠᱮ ᱠᱷᱟ ᱢᱟᱨᱡᱤ ᱟᱵᱫᱟ ᱛᱟᱝᱜᱤᱱᱤ ᱠᱟᱡᱜ ᱪᱤᱜᱤ ᱠᱷᱤᱡᱜ ᱫᱮᱢᱮ ᱪᱩᱞᱜᱟ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱜᱱᱟ ᱭᱮᱱᱟ ᱪᱮᱛᱟᱝ ᱚᱥᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱟᱢᱵᱩᱱᱫᱤ ᱛᱟᱦᱟᱢᱤ ᱠᱷᱟᱢᱵᱟᱫᱤᱱ ᱞᱟᱢᱤ ᱠᱷᱩᱥᱩᱢ ᱢᱟᱨᱥᱮᱵᱫᱟᱞᱤ ᱴᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱪᱮᱵᱥᱩᱜ ᱱᱮᱞᱚ ᱠᱚᱱᱫᱟᱭᱚᱝ ᱯᱷᱟᱨᱜᱚᱱ ᱴᱟᱜᱟᱨ ᱡᱤᱜ ᱡᱤᱜᱤ ᱯᱷᱟᱦᱚᱞᱚᱝ ᱜᱟᱨ ᱛᱚᱨᱛᱚᱨᱤ ᱨᱡᱟᱱ ᱜᱤᱡᱤᱜᱤᱱ ᱠᱷᱟᱨᱣᱟ ᱥᱟᱜᱚᱨ ᱠᱚᱥᱟ ᱯᱤᱱ ᱜᱤᱡᱤᱜᱤ ᱥᱚᱱᱟᱢ ᱪᱮᱠᱨᱤᱵᱫᱟᱞᱤ ᱛᱟᱥᱢ ᱴᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱜ ᱜᱤᱱᱟᱨᱟ ᱞᱚᱱᱟᱢ ᱥᱤᱝᱜᱚᱞ ᱜᱤᱜᱤ ᱡᱚᱠᱚᱢ ᱵᱤᱨᱡᱚ ᱜᱟᱡᱟᱵᱤ ᱛᱟᱜᱟᱱᱤ ᱠᱷᱟᱨᱪᱤᱱ ᱜᱩᱱᱟᱢ ᱢᱟᱨᱜᱤᱫᱤ ᱠᱷᱱᱟᱜ ᱛᱚᱝᱪᱤᱱ ᱵᱤᱱᱟ ᱢᱟᱠᱚᱫᱤ ᱥᱚᱥᱢ ᱪᱤ ᱥᱚᱨᱡᱟ ᱥᱟᱝᱥᱟᱝ ᱜᱤᱜᱤ ᱜᱚᱨᱮ ᱞᱤᱨᱟᱥᱛᱟ ᱥᱤᱥᱤ ᱜᱤᱜᱤ ᱞᱚᱜᱚ ᱭᱚᱱᱫᱤ ᱛᱟᱥᱚ ᱴᱟᱱᱪᱤᱱ ᱦᱟᱢᱟᱱᱤᱜᱟ Oya, tenlen den jugna har jugra, da semsuk semkarartali. Tinchesi awa la chigidali. Lazar sin do alon chigidali. Tinchin awa chesali dali. Kant ga por go hali dali. Ta semin jina, tin chama semsuk semkarart okunu. Da yang ta terin kartsin go, qsarin go ortun. Sha ko ortun. Oni hilin solina yoni. Sosum che tambo kana yoni. Hasar nang arna go nan jugoni. Hayasar nang aran go nan jugoni. Chetin o chamin jabu. Da go shaq ju retir. Ya ti han chen i tarun yina. Cha jung ni gerjer gina. Kankar se mag don chigi. Tankar go pu han gina. Sandor to ani bari. Kosar chit to ko ka chan zginzi. Kosar chit go go ho chan zginzi. Si si gum chang maru yinzi. Dong dong ger ram ku yinzi dali. Ren ger tep se mer ger diwan chuan di nang na. Da hunyam chung ar che yona. Zambu hanil ma ngwa dali. Tambu la lor gung gachali. Hanyum chong yaga ngon go chukri da tangani. Ndamu gosh kakhan uk jile go sayo. Chig thamba yon nari. Nda huye zibishag na. Chetang ngo sa ma yon nu. Li tangar jimtri mar zin nu. Nda go chun yon nari tari. Da yon na nye setang sazgam chon na. Chaya da tang son se tango. Rang rang yon jina. Ndamu gosh mar shikhang. Don go nim juwa ming cha nyan topi. Maz kak chif jina yon na. Li tangar jimtri zir ju. Chetang ngo sa zir ju. Nda tukwanda gashik la bish tigi da li. Da shiong shi loo qim tiib da tangani. Nda njo shiga gamu fsham chim mi da li. Ndik shiga rukun tsog tsog yu da tangani. Dan simin jina. Chetang ngo sa yon na ye ju nda. Da fsha ka chin nang ton chan zirib sam goyo. Har jirin chin nong bar sa chan zirib sam goyo. Da mar tuku. Jik tang khtam gish ka khuya. Khtam ka cha rung nam chik jo nari. Ka pa rung an kik dan na cha jo nari. Nir tang ni yin jina. Mu fsha ka tse gam tsam zhig na yin. Teng gub zhim u sol shen na yin. Ta cha shiri lo.
1: Ya kone yin zhan shi gang tuku. Ja pa ga. Lirar jimdi zi khi zi xi cha chan ngo ca shung khi zi xi zi da li ka la zhun mu ni ra ka long jian bu shta zi ta da gan der jiu dan zum nan ba tong zhan lam ta tong na san zi ge nong zhen bi zhu nan ba ge ying ta kha yi ka zi de don na zi ge ni na ma wo mu lo zi de zhu na zi ge ni ju ge ka yang mo den zi ge she ter ga shi zi ge na chi mo re kwa zhen qi ya ta na jun zhan xi ang ta ge japan de der ji ge shen dem ge ge nan ba ge shen de ge kar ma chi ta er ge tang zhang chung xim zhi ge er ge tang zhang chung xim ti ge den er ge tang zhang chung xim zhi ge den ergatang changa chong xsem chi ge bjel ergatang changa chong xsem chi ge bjel chi re ti na ni chim to ir ka chang ergatang changa chong xsem chi ge ra chi ya ma ir ka chang ergatang changa chong xsem ti ge den nang ji ge ji gen ti to ker ergatang changa chong xsem je xsem re ya dan si ang ta ger ge wa ka ta ta ngayong go ge dan si ang ta ger ge wa ya jen long ot za ma chi gen dem ma nur ya ki za mu go de mu gi na sha ga
2: za mu go de mu gi na da ha ga mo
1: mergen ten dil mergen ten dil
2: sa ja la
3: Та кого мэргэн тэмдэг кэла ка хэлгэн мэй чүтэр ясу.
2: Яа лохсо лохсо, я.
1: Яа та мэргэн тэмдэг дугада бжимат.
2: Яа лохсо. Рэго, таан дуржиггэн гучан аамба, яңнаар гэржигар гэргэн аамба. Та стэгжун гэр тамхэн, нямхэн аамба, цангмав дэмуэна. Эйна та талу, оргун ахрэн соа яңца, цатгуму кэжан чэца, ца стэжун манжун шигму. Ташбах там гэхаса. Тандани инженах тамнах цэггэр зугри эко кэзи, эсчэгнах тогар дунри эко кэ. Wo chabrik ge ni sta kang mer sta chorak kang gom phang kang to kya mang is chi xwi ju ka mang i wang sib ko khidi da li plan ko ga ya la ko ta ta ta ta ma ko ya la ta ta ja ta ta ta i ta na ta ni ro ni tun som ji na ra ta wang tik ta cha ge khtam sib pa de ge mo zo ni ni na pa ma rin zen se ra ta mi nga to di ge sik se ra ta i ta na rang ge ji na ra ta nga ta ra ja tung ju ra chi chung i ta ju ge mi li to ni ni ge yin sin ma shipik tam der gan uz gire di shogat un uz gire ti chong ge tasin ge nan di da kan di ma tu du ko nur jim tin tin ei na da terin ni ta chig chig chig ni bjai ni chigsin bu ta qiv jagi ni rakh chig rang ni bjai ni rakh sim ta qiv jagi ma sa chan di to na an go zin ba ge ka nam chig ra chi ta li da di ni khung dor di tu qin da li da di ta khtam chi khut di nyang ge zung yi chin da de hung de ben de sa mu da ka ra di nan da mar gi tin ri ki shu gire Тамарыгын тэндэ титана дэр жача ахнар гунз гри тахтан самнун тайын тод гри дошэн мэхи кэсэр жунз гри тшиг мэхи кэркэл чад гри ари тарав ту корын индан сонна нарганын гэтэр гари нахсыл марган наг кэй гри тшиг газин изина атанган сон динара мэргын тэндэн дисуга итгэр гри гэн мат гурун и хамж гури гэ көб очла тэгэ нямар дик самба язлин тихтэн гэ итэрэн гэнара тандана хтиховч Kangu gmerchige sur timovje htalo nakhali sundani istigartil hovje gyarachin jugnandok nimel morun chigand badge nandok tamar gun tindi ditana ndatsige gunda chig chenozgri and chivchak gutam do chesungzgi nashani nyanda chungsungzgi mor gun tindi gutam do ana kshana nohtum tsigan yat chigtan no yotgri tamohtum tsigar go kan jorno yotgri retara ngakastwa gutam do tisvab ke chat ᱡᱟᱠᱮ ᱜᱤᱪᱷᱟᱱᱟ ᱱᱟᱢ ᱛᱟ ᱛᱚᱞᱚᱱ ᱨᱮ ᱥᱟᱦᱚᱢᱚᱱ

0: ka thup chi hong wi thep sam cha nor wa ta di
1: nga yi che lan jer khu yi zhen ji ge ram de xian
0: sam ji ke la bi a la gom cha go mu du di
1: nga yi che lan jer khu yi zhen ji ge sma xian
2: thob ri jer khu

0: Tia, tamu hika.
1: Tamu hika, tamu hika.
0: Ya, tina dangi cho karkunga nga titsui tuan dangzganda sa cha gala ki wo songdar. Sa cha gala ki ta chunggo ni aare wo songdar. Ta ki songa zi. Tari go. Ya, chukpo joe ma shiwa tina tina gilin tsa nandu shar ganga nyua to songsk. Tim di shi jima komba yo chi zanga chujong chukkana shar galin gyo na chukha. Ani kub demu cha hi delak. Tahidela.

0: ya hala go ngur ga halo ya halo do do ri go zi ala nga tha ma ja se gen ja nan do nu go tan ja ta na zo shin de chi nu go zi ada ye to ge he tsong zo ye ke chu yin go nga sa ma song se gen ju nan do nu go zi ada ye wa la song ho na zo kum ta ni nu go da sa bo ra zo ji ge re sam do yin zi ada ye ro ma han ro se gen ro na an do nu go ta ro ta na zo ye sam ta nu go ye sa ab de he chin zo wa shang sa ta mo yin zi
1: ada ra nga cha ya dug go ya ru ga do do ri da ya ra ti gu go la san kru da ni go ta ta sho hang go la ta kha du ju ra ta ngo ka ri go la sha cha chi do ra ta se ri go ya ngar ga cha ngi gu go tan tge ye da go yang shon.

zim ada ye sa ma shu ke cho do cho ja go ta wen cha bi zo do ta hi ra go zim ada ngi sir se heri cho hor ga zi to la go ta sir se heri zo hor ga zi to la zi zim arong ar je yul hang go zo yin men han ra go ang ha song su go zo chang go tra na go zim ada ye xir se heri zo hor ga zi je yo ko ang ad ge che gi zo lo ta ni na go zim ada chi ti ja ha ba zo hor tu go zi yo ko ya sa de chin go shang zo cha mo go zim ada ye ho ang zo ta ti

0: da go nga ru or ga do ya do do do ri go di aro ye nga dr shi go so si ja man da go ta nga se mo da chu sa yo na yo ko di aro ye nga wa hak ru zo ka chi man da go ta wa an je da da chu sa am thor yo ko di aro ye nga myang ha chi no zo zi man da go nga shi nang wa da chu sa am thon yo ya di
1: 好的

Ta sa she ma go yang a tu ni u ran pa ga ri ta u ran pa ga na go yang a chon ta ga sha ga jim

ngi chelam tar go chora go ya ji chi yelati ta sa de chen go yang tong ni drug on zan di tan drug on zan na go da tsgir tong na ga gnun ta de chen bu go da mye kang an tsani